0: na marang amatin ng umritin sa chichit na rarandar ulma do al kundurin marike marang diyang ulma oy oy ra marang kukurot do nire umala chichit na marang kaperwala.
1: This is Blackout on Triple J and ABC Radio Australia.